쓰라쓰라 나리우 만키키야라 morning mudhikiri ye kumine idatu nisindake kai vitu ketema dari mama mother idano siya kirako how you doing mudhikiri ye mwavangore wago tura tura time go tura tura monday wena ni mr vibes man kei kana kande anjorenye kiko so kiri ngadho siya mwanya ni kudina ambere kukoro wichu ndavugu mutambore muvota ni wawe mwaro fm na maenda kukoro kidina ambere kumbikiri sms kufitu kira 32102 nambere tu sms wambi na kigo wawe mwaro fm facebook mbikiri comment ya kumudhikiri ya tu live vare facebook page ya wawe mwaro fm kurugu mwana wawo tapa na kutu kunda review noti mwanja gire inye gire idano idada tumo gwanja noti nyanya iyo niyo namba yetu ya WhatsApp na nitu kukura tukichapia na nanjire mwembega mbega kabisa kikini kithakia mwondogo tote DJ K. Bush kukura wakitu vila na rienga ndegi kari siya kesiga nuna ilambiria daino tuende kazi DJ K. Bush

0: Humekikite ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Mothikiririo kiagera awe mwaro vandu vonthe uri mama ni movoro guokove wa thore maratheruka riko riria movoro imwe kwa imwe kuma muciiri munene wa Nairobi. Ne thavita cia muthenya cia runga maciri rietaragwo ni Njeru KK
2: Wimwaro FM
1: kwambiriria tariki ithathatu nginyagia tariki ikumi na cierĩ cia mweri wa gatano nthĩ ĩkoragwo ĩgĩkũngũĩra kiumia kĩa arigitani ma gĩkĩro kĩa manasi ekari ma mwena wa mbere vetie makĩruta mawoni mao kumana na ũruti wĩra wa manasi thĩinĩ wa cibitarĩ itiganĩte. Arĩa marĩtie na metha yetũ ya movoro marauga nĩ makoragwo magĩkenua nĩ ũruti wĩra wa manasi na mamwe mamo makauga kũrĩ maũndũ mamwe matamakenagia makiuga manasi mamwe matibecanaga ũtungata mwaro kũrĩ arwaru. Mbara ya kũrũa na njovi ngananie no ĩrathiĩ na mbere matũũra-rĩ ma agĩcigo mbunge kĩa mbere vĩtie thĩinĩ wa Zaburokĩconi agacoka mũnini wa cibũ Njeri Njomo akoretwo agĩtongoria mbara ĩyo vamwe na atongoria ma matũũra na kũũria nginyũrũkia na kũrĩa makoretwo makĩthiũrũrũka matũũra-rĩ kũvinga mbaa iria itakinyanĩrĩte ikĩro vamwe na iria iragarara mawatho ma wendia wa njovi. Mũnini ũyũ wa cibũ no ũvecanĩte mũkana kũrĩ endia ma njovi arĩa mategũkorwo makĩthingata mawatho marĩa makathĩkĩtwo gũkũ akiuga angĩkorwo mũingĩ nĩ waregana na kũvingũrwo kwa kĩrabu kana mbaa itũũra rĩao abũri mbiacara mabataire gũtĩa wendi wa mwenge. Ekari ma gĩcigo kaũntĩ ĩrĩa ya Kĩrĩnyaga nĩ maraũria mwana kandarathi ũrĩa ũvĩtwe kandarathi ya gwa kandarathi ya Njerũ ya Kĩrĩnga arute wĩra na mĩtũkĩ makiuga nĩ maragiĩka magĩtwara magetha mao thoko-rĩ Kĩrũgũya. Arĩmi ma kahũa awondiri ya Kabare nĩ mauga ndarathi yao yagwo ĩkabũthio kuĩ na ũtwari wa kahũa ithĩire. No ingĩ nĩ mauga mwana kandarathi no ũramĩaka na kabora kenge makauga yambirie ndĩ ya mbura. Majini movoro guokuve wa thore maratheruka riko riria movoro imwe kwa imwe kuma muciiri munene wa Nairobi thathite ivitukitie ndagika inya indi nitugutungana mawona thaa mugwanja ya runga maciiri niguo nguretere mama na mengi mengi na njira ino mandanduku rietorakwa ni Njeru KK thayo thayo muthikiriria uri wa vata cono
0: ũguo mekĩkĩte nĩguo tũrakwĩvũrĩra mo na mau maraĩ matemo ma movoro ma Wimwaro FM nĩguo kwĩgwatĩra mau na mengĩ mengĩ tũma SMS ya Kigo News gwĩ 22200 nĩ Kigo News gwĩ 22200 Wimwaro FM nyũngũ ya movoro.

0: Mothikiririo kiagira we mwarova ndovonde ore mama ne movoro na njara mandando kwa tore maratheru karikorera movoro imako mukuma mushire monene wa Nairobi netha mugwanja cia muthenya cia runga mashere rietora kone njero
1: KK we mwaro FM
0: jivo waro kesho ni andura wondiri andama kisigore mbunge kiambere yegoro na omenyaga Arau kotomeri wanda wangara ni kataka tere kambe wa medeno ora shonge rawe kina ema torare Akiade na mwandiku eto wa mwavoro na njere adhimo na omi arau ka sieko nyingi siyawe kina eto kora Ojintani wa kebeja na sieko shingi ira umana na ambe wa medeku tonya rovo dheri wanda wa siyakulevya Kabino roka una omi Nora uri ya jiru wana mo makura mare na omi nyariri mwaro wa jene siyao Makiria siya eri tuniguo koi gitara kogia mavutene
2: Oya ndu Kanana ketu Tafadhali nimeeme na maundu masio na tondu ndoto imwe irekika nundu wa indo ira iratumirwa ningivoya anake etu tafadhali nimatige gutumira drugs to nicio irari ndikwe ndeto icio na niiratuma matura macoka thaucio ingi ningivoya aciari nimamenyerere ciana ciao tafadhali akorwo ni gutumwa mwana gwatuka ndagatumwe kana akorwo no gutumwa ni matumwe maya andu airi gutigatumwa mundu umwe tondu riria mwana atumwa iwe eta gutina security koguo ni mageragie kumutuma kana agitumwa kwi muthenya na ndagatumwa kandu baraca kandu akathi ai weka
1: we mwaro FM
0: Kwambiriria tariki ithathatũ nginya tariki ikũmi na cierĩ cia mweri wa gatano thĩ ĩkoragwo ĩgĩkũngũĩra kiumia kĩa arigitani ma gĩkĩro kĩa manacĩ ekari ma gĩcigo mbunge kĩa mbere ebeti makĩruta mawoni mao kumana na ũruti werũ wa manacĩ ma mathĩndo macibitarĩ matiganĩte nĩ mauga makoragwo magĩkenua na ũruti wĩra wa mono mamwe mao makauga maũndũ mamwe matimakenagia na makauga manacĩ mao mativecanaga ũtungata mwaro kũrĩ arwaru marauga rĩmwe manacĩ mamwe na arwaru makoragwo matarĩ na wĩigucano mwaro na kuoguo vena vata wa thirikari gũthomithagia manacĩ wĩigucano mwaro na arwaru waguo ekari mama nĩ mauga rĩrĩa manacĩ marega kũrĩhwo waro nĩ thirikari ũndũ ũcio nĩ ũragaga ngoro cia mengĩ na nĩkĩo gĩkoragwo na mĩgomo mĩingĩ
3: nĩngenagwo nĩ ũruti wa wĩra wa manacĩs mũno mũno magũkũ gwetũ tondũ nĩ makandaga gũtũrutĩra wĩra ũrĩa kwagĩrĩre athiĩ mũrwaru kana ũkĩenda consultation nĩ magocaga waro magĩkũba advices mbarũ etha nĩ kũrwara magĩkũthondeka wega no atĩ ũndũ ũmwe nĩngĩũrĩ nĩ mbĩgucaga na nĩ monaga hĩndĩ ĩmwe makĩmica ndo patients amwe ta kwa matarerwo atĩ aya mokĩte nĩ ũndũ wa mathĩna rĩu ũrĩa nĩngĩũria na magĩrĩre kwamba kuongererwo kĩthomo kĩa ũrĩa magĩrĩre kũhandle arwaru
4: kũringana mawoni makwa niĩ ningĩenda thirikari ĩkare ĩgĩcenjagia ndagĩtarĩ ĩkĩretage matamenyanĩrĩtie na andũ tondũ kũringana ũguo tũramenyanĩrĩra ũguo magendaga magĩtũbecaga services njũku
5: nurses nĩ ta kwarĩ cio ikoragwo igwatĩrĩrĩte ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa mathibitarĩ tondũ vandũ vothe ũngĩthiĩ nĩ ũthiĩ kwĩthĩra nurse koguo niĩ nĩ ngiuga wĩra ũrĩa marutaga nĩ marutaga wĩra mwega mĩgomo ĩno tuonaga ĩkĩthiĩ na mbere ya mandagĩtarĩ no atũrie thirikari ĩkare thĩ na mandagĩtarĩ tondũ mwananchi wa kawaida ta iria nurses kana ndagĩtarĩ wa kawaida agoma mwana inji ni wakura wao mera
1: we mwaro FM
0: uradhikiriria we mwaro FM ama wavoro mavashirira na makindiriku iririkana noto nyitithio kovitukira la citizen digital app na wavo noto dhingatene ndarishio kinyaniria wakiri ukuwara mwana wa exa tiktok instagram facebook wananginya youtube at we mwaro FM na mũthikĩrĩria mbara ya kũrũa na njovi ngana nĩ no ĩrathiĩ na mbere matũũra rĩ ma gĩcigo mbunge kĩa mbere ĩbĩtie thĩinĩ wa sabrogation ya gacoka mũnini wa cibũ njene njamu akoretwo agĩtongoria mbara ĩyo vamwe na atongoria ma matũũra na kũrĩa makoretwo makĩthiũrũrũka matũũra rĩ kũbinga mbaa iria itakinyanĩrĩtie ikĩro vamwe na iria iragarara mawatho ma wendia wa njovi mũnini wa cibũ no vaicanĩte mũkana kũrĩ endia ma njovi arĩa mategũkorwo makĩthingata mawatho marĩa makathĩkĩtwo gũkũ akauga angĩkorwo mũingĩ nĩ waregana na kũbingũrwo kwa mbaa itũũra rĩrĩa wabũri biacara mabataire gũtĩa wendi wa mwenge munini ũcio wa cibũ no ũrauria ekari wabo kũnyitanĩra na mbonge cio gĩtĩrĩ varĩ kũrũa na ndawa ciĩngĩ cia kũrebia ta bangĩ
6: thĩna ũrĩa nĩregua tarĩ kuo rĩbo rĩ nĩ wa njovi njovi nayo ĩ mũtaratara wayo wendekaga ũndũ ũrĩa wendekaga wa mbere ũkorwo na license ndangĩkĩra cia kanjũ permit na ya health icio sio nzawe nacio ruo gigauka gweka atia ku inspectorwa mbayagirwe ni kuvingurwa thai 10 nginya thai 5 cio tuku icio niguo watho wa mba nayo holidays kana weekend ikivingurwa thai 8 nginya thai 5 kugu watho cio ngivunja wanange korore town anange korwereko uvunjete watho cio andu nimekuraramika ni mbae nginya kiata ivingwa nange korwere vakanava kugu mawatho mau ukivingagia gutire mundu ngikuria na we na maroa iria ciagiririkite undu cio wingi andu mena power ya kurega kindu kire kingikioneka gikimareterere thina na mumutige kunjovithia tembera gwetitura yagire mirethi mitheri apana dikwendogwo ndonywe njovie uyi muvau kwina bangi bangi ni mwice tavathari bangi ere gukumwe enyuirwe enyuirwe muno ni mbici ugu mura supporta nava tukauga ni mbici tikwai mwi mwendagia kwa mwindagirwe mwendi munywe kana mukiende mungi uga tirire tutikanywa bangi kana tutikenda ciana ciatu itumirwe kwendia bangi ni mundu ucio ndangigakinyava
1: Wimaro FM
0: ya tukire nginya kuria kauntere ya Tharaka Nithi varia karimetora ria kathomekere wondie gamba ng'ombe kauntere no ni makani kinyamaru kio vau kiwo githiri kumana na gutura mwaki wa thitima wavamwe na nginya varavara iria iramakaia makiuga no akunyamara manyamaraga makiumeria maketha mao uyo ni Monica nyagana ndeto manda ndeko Monica
7: Mariani atori makathomekire hwandie gamba ngombe ni mataririte kinyamara ya sibagi wa stimante reino kula makuga ni matigirirwe mega shunse
8: arito ambeta kwa ronda ndure akathomekire ndudura na kira kundu ku testima na twatigira vuga takate wadi mwena wa MPC kwena stima wadi mwena antemera kwena stima lakini twatigira misi mitara au round
9: kwa marieto makwa ambeta kwa mere muthoni kumetoranire akathomekeni na gweto ku testima tiwa ne turiga kwa tuthura na gatia tenjera bala bala kutari uto tikona kwa kugendera njira ni simoro uri ngi mutona bara bara ikenjo tutenja turagi atu kugula chia tututegura thaira tukwena bindu twenda wega ni atwekerera stima nondo twa muthuri atwena wendi ndu kwa tukutethi stima stima sia kirwe futrons kwa mage kara bare taletwa wanaitaki nyeta kundu kuante kitu atigereretwa na paguo guko kathumekere
7: matariretie buri stima ino hinkiomba gutethia ciana ciao
8: ta kutwa kuboya pato utwekere stima kwa wendi waku na twakuthira twena wendi na wendi mwengo mono lakini twekere stima tu kuga to stima to gato te tondre u ciana ciatu ni ciathomire itebenda na ga ciana ciatu sina computer itetomaga computer na ni ntomu ciana ciatu ni ntomu mekaniki sina weru ndingi na matiga no gwaku cinerera rio to boya tu mato kire stima tu
9: inki to te dira tu ga saruni ko kunjirare tondo to improve ti ciatu sien ginya kunjirare no atweke maundu menge muno na ciana ginya igatethe kagi mathomo riu pa to na twekire stima no ndo no to ifesa gambasari wana stima na ti gututigirira nacio
7: mathiete na mbere na kuga wagi wa stima ni otumite we yi wonge rereka gontu guko
9: kwia wa monota ruo tuko tavire cia kwa ni irathiere irathiere cio ndora thavunda dike thavunda ndethere ni irathiere
6: mtwale ma to migonda gwe to to iyo to aronje to to kagiro tuko to kethira ni mbi ni tuia to ba to bori na to na to guko to kebuta gwa yo tuete tenda gwa to ina
9: ni ruo tuike ruo thitima na litu tetheke
7: chuke gamba ngombe mpita Monica nyaga
1: kwi Maro FM
0: igato tuika ni nginya kuria kauntere ya kiri nyaga Varia na kuo mothikiriria karibangi chuko kauntereno ni maraudia mwana kandrathi uri ovetwe kandrathi ya kwa kandrathi changer weya kiringa rute wera na metuke maka uga nwa kugieka me kugieka magitwara maketha bango thokore ya kiru weya tunyitanera na Johnson Murithi urona nditora na njara manda ndiku Johnson
10: ndetra kura wajega abogwo tondu tiana tuika ni ya kira wada mie tiana ekirwa na mbere ra kora wanjeke mutho ni ngarigiri ra ngi bitukana nayo ku akoneta ka wa na tukutuku na mutho buta gira bikibiki na ngari
11: era makora go makivuthira ndirase ya kiringa ringi makiwa mwena wa kimunye na mwena wa kambare magithi mwena wa kiruguya na ngi makiwa mwena wa kiruguya magioka mwena wa kambare makiuga ni mekwendera senwe korwe githira ni venyo ra go akora gukivoteka makiwa ko ivirire ni marare thina munene
12: ni itomino ndo wabarabare no ndarasa gwikirwa na drain nene muno tondu kuma yambiririe gwakwa ina matuko meingi muno so contractor ara maraka ni maraka ona mo meslo muno ginye gatuma andu iria andu akawa mage matangike muno no ndo wagutwara kawa rienderio alafu mwena wegie ginya ciana cia thukuru ni iraria ruo muno no ndo wagwikara ikiringagira kamugo ikigwaga nduthi ciana gwa gari cianago
11: te mwene kandarathi wangirekia ndaraseno ya Kiringa no matige gukoro makire mathina ri marakoro magithina mbere na kuria thutho wa gukoro ni kumarakoro magithiruka na ringi magitwara kabwa kao okaraga kubireirie bakubena ndaraseno
12: no ingikoro no irikie kuthira na no twiboyo nayo ikithire na ibenya nigetha ciana yo ni ciona egwa kuthi marumaga ithare na kiruguya mokitwe mabote ku make the work aisha jira mbudu ya gwikata ya kuthie turite ruo ruinge muno nondo amisa tuthiaga theino wa kiruguya tugithie kiruguya nituravuthira njira nene muno kuthie ya kutus
10: mwikali wa kabare na ndaresene nditubukete muno mitugo mingi no riu nitorona ni njega tondire ndakwa na ngari kagona turathiuka njira nda muno tagukuma ku kiruguya uikuruko kathio kia misiri ukareba 150 wasoka ukaya kemye na turathumbuka muno ndo akawa tondu njira ne tubuthagira muno na kawa na turi ari makawa amarigu no riu ndangikendo akona ta tugikuiro kawa akona ta tugituko kigwa ngoni yemwe ndiringigana uya korona ngoni ate komino nane ngiri ni athira
11: eni kuri ugu ni mugite ndraseno ni gukoro teithio munene ko ne gukoro nyitanithiti gisiwe kya ombunge gya gishugo bamwe na gisiwe kya ombunge gya kirinyaga ya gatagati
12: nigetha riu ona murimi akwe buviririe ngire yo nigetha apote gwika uria nigetha apote gwika kuona kanyamu mubuko tondu riu ngarama riu ingikoro imwe mwe nari wa murimi gutinkoro gukwega
11: votre maro FM kumandra sino no yakiriga gisigwe ne kya mbonge ya gishugo county ya Kirinyaga njitago Johnson Mareire
1: we maro FM
0: majere mavoro na njara manda ndogo wa dora mara daro kali korera mavoro imo ko mko ma mushire mone na wa Nairobi dha mwanje betuketia na keko mina ida dato lirikana utewe de mavoro kwa we maro FM matike kete temekere mokonde na ne mawe jire tuwa kuna kiongo thie na mbere kuthikiriria we mwaro FM nondo wa ibindi sia ko shanja mora mavoro makindireko na ndere tira korombo ya lietora kwa nenjero KK
1: we mwaro FM
0: adhayo adhayo modi kiririo le wabata shono
13: Na mawa marai mavoro mawe mwaro FM Waugu marekeka Nogo tradina mbrena okinyelia mo Niguwe guatire mauna mengi mengi Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eone News Gwe 22200 We mwaro

0: Gumekekete ni guturakwivurira mama ni matumama ya turakubaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Mothigiririo kiagera we mwaro vandu vonthe ore mama ni movoro aguo kuve watora maratharuka riko riria movoro imakwe makuma muciri munene wa Nairobi. Neva kenda shia mothanya ziaronga mashere eriotora kwa nenjaru KK
2: Wimwaro FM.
1: Mwanjumbe wa gichiko mbunge kiaru nyenje Eric Mushangi Karemba nora uria mwenge wa gichiko mbunge kiki wikerira kithomo eri tanjere ya kugachire ruciu rwa ciana akiaria ri mwana wa kagari igongona riria kuvesha na mbacari kuri cukuru ciake ufundi na korenji pamwe na university. Karemba nauga no kuthii na mbere na kunyite thimiri yake kuri kithomo kia arutwo ma gichiko mbunge kiki na cibu arukicio ni athura wondi iria ndawa gichiko ria mbunge kia mbere igurwo nao menyaga arauga utumiri wa ndawa cia kurethia gatagatiri ka mbeo mbithi niguo uracungirira wikinai thiini wa matura. Akiaria na mwandiki wetu wa mohoro Naomi nauga ciiko nyingi cia wikinai ta wii kunyitana kia vinya na nginya ciiko iria ciingi iraumana na andu aria metonyetie utumiriri wa ndawa cia kurethia. Kuria kaunti iria Tharaka Nithi ikarima itura ria Kathumegere ino ni wondiaga mbang'ombe na mauga na maranyamara muno ni uva gukiuga ugitiri kumana na gutura mwaki wa thitima na mauga matura maria mathiururukiritie ni mekire thitima nomo makinatiganirua wavo wavo ni maraka makauga ni undu wa ucuka ngua varavara ni mararemerwa ni kumeria maketha mao thiini wa thoko. Na karima gichoko kaunti iria Kirinyaga ni marauria mwana kandarathi uria uvetwe kandarathi ya gwa kandara janjero ya Kiringa aruta wira na mituki makauga na maragieka magitwara maketha mao thokori Kiruguya. Arimi ma kawa undi iria Kabare ni mauga ndaraciao yagwa ikavuthio kui na utwari wa kawa ithiire no ingi ni mauga mwana kandarathi ucio ni uramiakara kavora kenge muno makauga yambiririe wende ya mbura maji ni mavoro guo kuve watora maratharuka riko riria mavoro imakwama kuma muciri munene wa Nairobi thakende vitukitie ndagika ithatu indi nitugutungana mawo na thaa ikumi yarunga maciri niguo nguretere mama na maingi menge na njere no mandanduku rietora kwa nenjeru KK thayo thayo muthikiriria uri wa vata cono
0: ũguo mekĩkĩte nĩguo tũrakwĩvũrĩra mo na mau maraĩ matemo ma mũvũrũ ma Wimwaro FM nĩguo kwĩgwatĩra mau na menge menge tũma SMS ya Kigo News gwĩ 22200 nĩ Kigo News gwĩ 22200 Wimwaro FM nyũngũ ya mũvũrũ. Ni thari ya gutonya thokori tumenya uria wendia na ugurira dina mbere thokori sieto mitamboli ya Wimwaro FM.
1: Wadhigeririo kiagira ne mweva kwa kwa ndole shumandotu kana kavagara ya tutonye thokori itiganete ni kutumenya uria maundu marathie na mbere. Mothikiriria arimi ma muguka vamwe na onjoria ma muguka kuri thokore wa ciakagwo gichigo ri mbunge kia mbere iguru ni maraka kumana na uva gukiuga ugitiri uria maraukuruvania na gutura mata ma ugitiri thiini wa thoko. Uguo ni Wilson Mugona ndeto mandanduku Wilson.
3: Mambiashara mamuka na ria marutagira biashara yao tauni ria ciakago ni maraka ni kiria marauga wana thengia wa mateta makavinda karasa kumana na gutura kwa miaki yogiteri undu uyu ndu anakorwo kirombowa ni utongorie wao are mariti na metha yetu irauga mira ikoretwe ikiwa guku ikimenyekana gati thuku ino ya mira ikoragwo ikithii na mbere madhari motuku
4: niangoragwo ni muguri ngitumaga kandu magamira na nitugeretio ara tungivota tutethwe ni thirika
5: no ana ni mwendia wa mira nitukoretwo tukivutukira mathina mengi muno twita endia Rĩrĩa ũrethira ũtukũ biacara itingĩrutĩka wega nĩ gũkorwo gũtiĩ na mataa, mũndũ no aewe mĩra, mũndũ ona no akũnwe, no karega kũmenya nũ ũrĩkũ wa gũkũna.
6: Thĩna ũrĩa tũkoretwo naguo thoko rĩ no yaciakagwo nĩ gũkorwo ndĩna ũtheri. Mathaa marĩa tũrendia mĩra nĩ kũrakorwo kwĩna wĩigi wa mĩra na ĩgakorwo ĩkĩũra mũno tondũ gũtiĩ na ũtheri.
7: Na tena ĩ-inĩ ĩngĩ mũno gũkũ tondũ nginya ũtheri gũtirĩ.
3: Rĩu marakaira MCA wao na ũndũ ũmwe na thirikari ya kaunti ya Embu gũkorwo ĩkĩrũmbũiya thoko ĩno na mataa ma ũgitĩri.
4: Tondũ vandũ vothe biacara ĩrĩ thirikari nĩ ĩbatiĩ gũkorwo ĩrongoreria metho mao kũrĩa koguo tũngĩũria agakorwo nĩ gĩtaa tũgatethua nĩ thirikari ĩtwĩkĩre gĩtaa andũ othe endia mĩra othe mũndũ othe wĩ thoko-inĩ nĩ amĩra no ateetheke na ũtheri wĩho ona mĩra ĩtwo ndĩngĩkaũra na nĩtuo tũngĩkorwo na twanyihia ahia arĩa maiyaga andũ marĩ magoca mĩra ya arĩmi.
3: Methari ya tigo ya wĩ Mwaro FM mbĩtagwa Wilson Mugo.
1: Bas na kũrĩa gĩcigo rĩa mbunge kĩa mbere bati tũthonya wondiri ya mavuria thoko rĩ wagĩrĩtire na Peter Mungai. Peter,
8: Jumatatũ ya ũmũthĩ nĩ tũkorwo tũkĩmũrĩka thogora wa irio thoko rĩa kĩrĩtire na tũkĩambĩra na thogora wa irio nyũmũ thoko rĩa kĩrĩtire. Ndengũ mũthemba wa Nero ni ngunia kilo 90 na 11,700 nayo ndengũ mũthemba wa Mbucia ngunia kilo 90 thoko rĩa kĩrĩtire na 13,500. Mbembe ngunia kilo 90 na 4,600. Thoroko njerũ ngunia kilo 90 na 10,000 nayo thoroko ndune na 7,200. Njũgũ ngunia kilo 90 thoko rĩa kĩrĩtire na 8,000. Njavi ngunia kilo 90 na 6,500. Mũvene 7,000 nagwo mwere ngunia kilo 90 na 9,500. Mũgĩmbĩ thoko rĩa kĩrĩtire ngunia kilo 90 na 12,000. Mũkombi na 9,000. Minji nacio na 6,000. Mboco mũthemba wa yelo thoko rĩa kĩrĩtire ngunia kilo 90 na 9,000. Mboco mũthemba wa mũviki na yerendwa 8,000 nayo mboco ya gacango yerendwa 6,000. Mboco mũthemba wa royo nayo na 9,000 nayo mboco mũthemba wa mũtukanio ngunia kilo 90 thoko rĩa kĩrĩtire na 7,500. Tũkĩmũrĩka thogora wa irio mĩthemba ya mboga thoko rĩa kĩrĩtire nyanya kĩrĩti thoko rĩa kĩrĩtire ĩrendwa 4,500. Waru ngunia kilo 110 thoko rĩa kĩrĩtire ĩrendwa 7,000. Carrots kilo nĩ ciringi 100. Gĩtũngũrũ kĩa mĩrĩco kilo ĩmwe nĩ ciringi 100 nakĩo gĩtũngũrũ kĩa ngwacĩ nĩ ciringi 180. Kabici kũringana na ũnene wayo ĩrendwa kwambĩrĩra ciringi 50 nginya 80. Sukuma kilo thoko rĩa kĩrĩtire nĩ ciringi 30. Spinach nacio kilo ĩmwe nĩ ciringi 50 nacio hoho kilo ĩmwe nĩ ciringi 50. Methari ya tigo kuma thoko rĩa kĩrĩtire mbere ya Thero kaunti ya Embu mbetagwa Peter Mungai.
1: Mũthikĩrĩria tũgĩkũnja kũnjaga kuma kũrĩa gĩcigo rĩa mbunge kĩa mbere vetindice kana we mwanie wa nyama no komanĩte na thiomi cia Gen Z tũraragia mũthenya wĩngĩ na ama marathomithio rũthiomi rwa Gen Z eta mũvunje wenyu karĩmi magi kambĩra no erega kuva mũndũ kavinda kaũmo mũno amwĩrĩte amũthimĩre ya maĩrĩ chweza kana nĩ cheza kana nĩ pweza enewe mũndũ ũcio no arũvawa atinagia angwe ndinĩ mũice mwana mwarũ eragwa nenda tũtitũraga nĩguo tũrĩe no tũrĩcaga nĩguo tũtũre nena kanyĩra mũrango wa thoko rĩtũragwo nĩ njerũ KK sicheze wewe.
9: Twarĩkia kuma thokori eni kũmenya ũrĩa wendi na ũgũri ũrathiĩ na mbere mĩtambo ya wĩ Mwaro FM.

0: Thangina tukwamba kurunga miarimbo ru nigetha tugwatania ndagitari wetu na nigetha tukorwe tukithoma uvoro wake voya ndagitari.
1: Nikwega piyo njage.
0: Nira kuiguega piyo piyo.
1: Ana ndira kwamukira wega piyo.
0: Thank you. Kiuria kia mbere ndagitari muthikiri wakwa rauria nindwikira tuma nduro ni maru kingpin uria ndagitari.
1: Amukira ngethi siakwa muthikiriria wa wimwaro maretwa njitagwa ndagitari wa wira wa njeru kuma kliniki-ini cia afya njema agakenana ngacokia ngatho ni undu wa wee witikirite kunyitanira vamwe na ithuĩ utuku wa umuthi nigetha tuthii na mbere na kuthoma mathina maria maratukora ma mirimu na tumwire mutikaigue mwina thina ni tondu mwatucera thiini wa kliniki-ini citu ni tukwa tukiaraniria na nigetha tukure tukimutara. No wega muthikiriria witikire kuoya karamu na karatathi nigetha wandike namba citu cia afya njema niguo tukithiaga na mbere na kuthoma mwena uria ungivea na ndagitari egukorwo akiamukira thimu yaku ona no ututumire message WhatsApp ona nginya mwena wa TikTok turoku turaita afya njema na no ucokerio kiure giaku na njira iria yagirire. Namba citu cia afya njema ni 0743 600 900 0743 600 900 Bena muthikiriria ucio arauga naraturwo ni maru na thina uyu wa guturwo ni joints ni thina turawona muno muno especially ivinda riri kwina mbebo mundu wina thina wa arthritis kana murimu uria twitaga wa marungo na akoragwo ena ruo rwingi muno kavinda gaka na murimu ucio ndariri yau tugaga ni maru gukorwo makiruta inegene na toguo muthikiriria ucio arauga naraturwo na thina ucio ungithii na mbere unyite nurse ona ni ekwambia kuganda acoke ambie kwimba nginya maru mau make no ndimwire atucera thiini wa kliniki-ini citu thina uyu wa osteoarthritis ni tuuthimaga na ni tugukorwo tukiaraniria nake.
0: Thank you ndagitari kuringi urauga nienda gucokeria ndagitari ngatho nondu mungi wakwa akoretwo akithinua ni arthritis na ru thina ucio ni muthiri ucio ni ngatho aracokia kuringi urauga ndagitari tumbo yangu imejaa gas na kukosa appetite. Hiyo ni nini?
1: Thina wa gukorwo mundu agukorwo na gas nyingi muno thiini wa nda ni thina ungikorwo ukiretwo ni thina twitaga wa ironda cia nda thina wa ulcers ona thina wa H. pylori ni tuonaga ni uretaga thina uyu wa gukorwo gas iicurite nda ona thina uyu twitaga gastritis ona uyu no tuonaga ni ukoragwo wina ndariri ici cia gukorwo mundu ena gas. Mathina ya manda tugaga ni makoragwo me maingi no ni mendaga kurorwa tondu ukorwo wina ironda cia nda ni ukoragwo wina ndariri ya ukorwo wina gasi nyingi no ugakorwo ni uraga appetite ukaremwo ni kuria ugakorwo wina acid nyingi kioro giaku gikambia kuma ugakorwo ukira ngoro na still ugakorwo na ugitavika na no utavike nginya ndakame ona kioro giaku no gikorwo nyingi nginya kina ndakame na mathina aya ni tumaroraga ni tuthimaga ni getha tumenye thina especially thina uria uragwa affect ni uriku kana ni wa ironda kana ni wa H. pylori ona ni kana ni wa gastritis na ni tugukorwo tugikuthondeka.
0: Thank you kuri kiuria watakiu wakorwo ugicokia kuri urauga ta uria ndagitari ni ndwikira tuma kioro giakwa gikorwo kina thakame.
1: Kioro gikorwo kina thakame ni undu wa thina uria twitaga wa hemorrhoids agĩkorwo njĩra yaku ya kĩoro ĩna wimbo thĩna ũyũ no ũtũmaga mũndũ athiĩ kĩoro kĩna ndakame ironda cia nda onacio nĩ itũmaga mũndũ akorwo akĩthiĩ kĩoro kĩna ndakame agĩkorwo wĩna cancer either ya colon ona kana cancer ya nda nĩ tuonaga mathĩna aya ma gũthiĩ kĩoro kĩna ndakame makĩonekana agĩkorwo wĩna igunyũ cia nda na rĩngĩ nĩ wĩikarĩte nacio mũno igakũthũkangia nda nĩ ũkoraga mũndũ narathiĩ kĩoro kĩna ndakame no mau monde nĩ mendaga kũrorwo na kĩthimi nĩ getha ndagĩtarĩ akamenya hasa kĩrĩa kĩrakũthumbũra nĩ kĩ na njĩra mũthikĩrĩria ũcio nĩ egũtuĩka wa gũteithĩka.
0: Thank you tũthiĩte wega ndagĩtarĩ kũrĩ ũrauga nĩ acokire kingpin kethia ndagĩtarĩ wa wĩra
1: ndakethĩka
0: ndakauga kwaracokia ngatho nondũ thĩna kana vava wake

0: Alo, ndagĩtarĩ nĩ tũrambĩte kũrana na kini twĩtĩkĩre gũcokererwo varĩa ũkugaga ũboro kĩũria kĩrĩa ndĩrakũrĩtie no ũboro wa mũrwaruo arauga no rĩguo vinya kwaria varĩa andũ nondũ ana twaruvu mbaya twambĩrĩrie vau
1: na ndauga thĩna wa kũnunga kanyua nĩũretagwo nĩ mathĩna ma infection ya gums ona kana thĩna ũrĩa twĩtaga acid reflux thĩna wa ironda cia nda ona nĩũtũmaga mũndũ akorwo akĩruta kĩrĩra kĩu gĩtee kĩega infection ya kanyua gaku mathĩna marĩa twĩtaga ma sinuses ona kana thĩna wa mũmero angĩkorwo wĩna thĩna wa mabũri ona nĩũtũmaga andũ aingĩ makorwo makĩruta kĩrĩra gĩtee kĩega na nginya thĩna wa diabetes mũrimũ wa cukari mũrimũ wa mbigo ona mũrimũ weni nĩũtũmaga andũ aingĩ makorwo makĩruta kĩrĩra kĩu gĩtee kĩega no kĩrĩa kĩendekaga nĩ kũrora hasa ũkathima nĩgetha ũkona nĩ kĩega kĩrĩko kĩna thĩna thĩinĩ wa mwĩrĩ kĩngĩ gĩkorwo gĩgĩtũma mũthikĩrĩria ũcio akorwo akĩruta kĩrĩra gĩtee kĩega na mathĩna aya mothe nĩ mathondekagwa na nĩ mahoraga.
0: Thank you ndagĩtarĩ kũrĩ ingĩ ũrarua kĩũrua ta kĩu reki thĩna wake arauga wanakathamba maita matano wa mũthenya no nginya angĩnunga nĩ ndũ kĩna thĩna
1: thĩna wa gũkorwo mũndũ akĩnunga thakame tuga nĩ thakame akoragwo ĩkĩnunga nĩ tũkoragwa tũkĩmarora nĩgetha twonekana nĩ infection ya thakame na nĩtwĩkaga kĩndũ gĩtagwa detoxification ũkathambia thakame ya mũthikĩrĩria ũcio na mathĩna acio magũkorwo akĩnunga magakorwo makĩeherera uno ndĩmwĩra tũcerere nĩgetha twaranĩrie
0: kũrĩ ingĩ ũrauga ndagĩtarĩ ingĩ nĩ ĩrekara nginya mĩthenya ĩtano ndekũthi kĩoro kĩnene na nĩ ĩraria na nganyua thĩna nĩ ndwe
1: twauga thĩna wa ironda cia nda nĩ ũmagia kĩoro thĩna wa prostrate thĩna wa mũthiori ona nĩ ũmagia kĩoro angĩkorwo ndararĩa fiber ndararĩa matunda ndararĩa green vegetables no akorwo akĩũmĩrwo nĩ kĩoro kwĩ ndawa angĩkorwo akĩbũthĩra igatũma kĩoro gĩake gĩkorwo gĩkĩũma na angĩkorwo rĩngĩ nĩ mũtumia mũritũ nĩ tuonaga nĩ ũndũ wa hormonal changes onamo nĩ makoragwo mena thĩna wa kũũmĩrwo nĩ kĩoro thĩna wa nerves ona nĩ ũtũmaga mũndũ akorwo akĩũmĩrwo nĩ kĩoro ona thĩna wa tumor either ya colon kana ya rectum onayo nĩ ĩtũmaga mũndũ akorwo akĩũmĩrwo nĩ kĩoro no mathĩna aya nĩ maroragwa na nĩ mathondekagwa na mũthikĩrĩria ũcio agatuĩka wa gũteithĩka
0: kũrĩ ingĩ ũrauga tambũria ndagĩtarĩ wa wĩra nĩ ndũ kĩngĩtũma kabinda gakwa gaũke gakĩrũgarũgaga no ĩkorwo nĩ thĩna ya hormonal imbalance
1: no ũkorwo nĩ thĩna wa hormonal imbalance thĩna wa hormonal imbalance nĩ thĩna ũkoragwo ũkĩnyita atumia aingĩ na rĩrĩa wĩna thĩna ũyũ wa hormonal imbalance ũgakora kabinda gaku nĩ kararũgarũga kana ona nĩ karora biũ completely ũkorwo nĩ gokaga na nĩ gacokire gakĩũrwo gakoragwo mĩaka ĩrĩ nĩ yathirire ĩthatũ na kabinda gaku nĩ korire biũ ndũrĩ wakona ona kana rĩrĩa goka gagoka ge karitũ mũno na gagoka nginya kena ruo ona kana gagoka nginya ge spot no mathĩna ya hormonal imbalance nĩ tũwĩkaga kĩthimi gĩtagwa hormonal profile nĩgetha tũkamenya nĩ homoni ĩrĩkũ yaku thĩinĩ wa thakame ĩna thĩna tũgakũba na tũgagũteithia tũkabalance homoni icio na mũndũ agatuĩka wa gũteithĩka
0: thank you kũrĩ ingĩ ũrauga ndagĩtarĩ wa wĩra ndethia magũrũ makwa marekara magĩakanaga mwaki
1: thĩna ũyũ wa gwakana mwaki magũrũ ũkega gũtakwo nginya ũngĩoca maĩ mabebu ũkinye nĩ thĩna wa nerves thĩna wa nerves nĩ ũtũmaga magũrũ mathiĩ gwakana mwaki thĩna wa nerves nĩ ũtũmaga nginya wambie kũganda ũgacoka ũkaigua ta magũrũ maku marathecatheca na gũkũ thĩ ũgacoka ũgakora ndũna balance ya mwĩrĩ na ũkaigua mwĩrĩ waku wathira vinya na ona ũngĩkunywa ona kana ũcinwe na kĩndũ kĩbiũ ũkaigua ona ndũregua ũkaga feelings na thĩna ũyũ ũngĩthimwo no wa nerves ona mũndũ nambagia nginya gũkorwo akĩigua ruo nyama ciake ciĩna ruo na mathĩna aya nĩ mathondekagwa na no njĩra mũthikĩrĩria ũcio etĩkĩre atũcerere nĩ tondũ nĩ tũthimaga mathĩna aya na nĩ tũkwarania nake na nĩ egũtuĩka wa gũteithĩka
0: thank you kũrĩ ingĩ ũrauga kingpin ta ũria ndagĩtarĩ ndũĩ kĩna thĩna nondũ ngoretwo ngĩova nda na ikiuma kabinda gatega kinyu
1: pore sana nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria ũcio arakorwo akĩova nda ikiumaga nĩ kaũndũ kabeaga atumia aingĩ mũno stress tondũ gũkorwo akĩova nda ĩkiumaga ti kaũndũ kanini mathĩna ma miscarriages nĩ tũramona mũno na thĩna ũyũ twarie wa hormonal imbalance hormonal issues nĩ ũtũmaga nĩ ũretaga mathĩna ya ma miscarriages thĩna wa fibroids angĩkorwo wĩna growth thĩinĩ wa uterus kana nyũmba ya mwana nĩ ũtũmaga nda ciambie kuma infections kana bacteria citwagwo cia UTI ona kana STDs ta gonorrhea na syphilis ona cio nĩ itũmaga andũ aingĩ mũno makorwo makĩova nda ikiumbaga thina wa sukari uingiaga kururwega ona uno tumaga nthe kurwekiuma thina wa kwambata kwandakame high blood pressure ona uno tumaga nthe ekorwe ekiuma na cervix ya kurenge ngikorwa a week ona yo ne samabishaga thina wa miscarriages na ekorwa ngene muthikiririo ranywa thigara kana njobi ona yo ne tumaga ndaikorwe ekiuma no mathina ne mathondekagwa na no ndimwire atucerere nigetha agia nda ingiti gagikiume akorwa ki agikenera kikibiko giake na njira ya gukorwa kinyita mwana.
0: Thank you, dagitari ne kavinda kega, toneo na siulia ne nyenge. Uwele mudhikiria vada mwonge tonga na umuso kere na mbole onge korwa atenegwe kane vose raga itorari.
1: Namba si ya kenjema ni 0743 600 900 0743 600 900. Etu seraga bakubi nawe muthikireria muthenya wa muthi wa mande etukoragwa twi mweya bara mugumo muthenya wa rocio jumaine wa jumaine wa jumaine ni mwenyewe koragwa ndi embu nyombe no itagwa yuna na yuna ni bara maguna ndaras na iriganetie na ora petrol station oke okay, ngorofa ya mbere murango na mbemwe na muthenya ucio wa rocio etukoragwa twi kundu geta wa chogoria bara ba bishop mureithi na turiganetie na cooperative bank muthenya wa jumatano tukakora twi kathwana bara magutani ma rubies na tukakora twi mero town bara ntogeronj muthenya wa friday engora wande ciara bara kimjo na muthenya ucio wa friday etukora watu ciakago bara ferana na iriganetie na kuru gospel muthenya wa saturday tukakora twi chuka nyombere ekora waina petas driving na turiganetie na maguna supermarket ukambata stairs ugoka murango namba 13 na no tukikoragwa atuyoe na obc musi munene wa nairobi nyomba itagwa new rwathia na turiganitie na taisako mwena ura wakaka stage ya ngari cia kiambu na nakirugwya ona kuna tuceraga muthenya wa saturday bara new mombasa guest namba cito cia thimu nigetha twaranirie makiria we utenegwa ndagweta kuri ore ni 0743 600 900 0743 600 900. Ogea na tuko mwega muthikiriria na ngai wa moyo akurathime na wewe na thina wa mwiri witikire tucerere nigetha twaranirie na ithia cia njema na kuthondeka tuthondekaga tondu ngai ni wabonanagia.
0: Thank you ndagitari tugacarania ringi.
1: Thank you.
0: Muthikiriria ucio ni ndagitari ni wakorwo ekwira varia mungitungana na vuge turari nigetha akorwo kathina onako akorwe agikororia na wakorwo no gima mwega wa mwiri wanokanthikiriria wega tucoke mbari no ingi ya mutambo na ngikuririkanagia atiri niona niaroria thaa yakwa uguo ngona ni thaa ciigana ciatigire ndeke 15 tukorwo tukivutia varia ngwiraga kithakia thaa 3 na nena kwirite avava cheza muthikiriria umwe muthikiriria kanathikiriria 50 ni makorwo magikira siringi ngiri imwe athimori yamo na ngwidie urathivare vasta a 7 a 7 0 ash urathivare vasta a 7 a 7 0 ash wakinya vwikira oke walikia kwekira oke okay, thivare va cheza vieta aha tigana navo cheza sport tigana navo thivare va cheza box vuva cheza box ni number 3 vandu vogu ekira oke okay, na walikia kweka uguo uratwarwa imwe kwa imwe ekuli box ya mbere ya kairi ya kathatu na ya kana vauno sine nginya siringi ngiri igana rimwe na muthenya wa monte target yakwa thaigire vautu ambiriria nginya thaigire na ndagika a 30 kana thaigire na nuthu basi kuri mu Kenya wakorwa ena ngiri ya kethimuri a Kenya 50 kana wara thikiriria na bado nwango kova rikench ya kavinda gakaire nigetha thi munene ari kumakorwa magicinda ichi cienge tucindaga kwambiria thaa ino tukithomagirwo movoro koguo ni kwambiriria thaa 3:30 na ivitukire kuthie thaa 3:15 kuri akenya mengi 50 mekorwo magikira ngiri imwe thimuri yamo muthenya umuthi muthikiria ndari na umwe mutambori nienda gukuva rikinch nigethobe ya bie nondo ndaire na umava mutambori thaire ngokorwa ngiuma nienda ngiri magana maire icho ni special awarding tekuga menge matirali ya igururia icho lakini icho ni guaranteed ati athikiriria mara mekorwa magichanga mukia cheza cheza gata katika thaire nanuthu ginya thaitha tuna ndaika mirongo itano kananisho thaitha tuna ndaika kumi na ithano sorry tendaika mirongo itano thaitha tu na ndaika kumi na ithano a Kenya menge mirongo itano ni makorwa mena ngiri imwe thimore iyo ni atuga ni guaranteed kwa ugwa muthikiri wothikiriritie ndicio mbari iriku ngiri yaku onayo no menye andu mirongo itano ni andu manini mono vago sanjana sanjana kwa ugwa karaga kuvia vya nigethava acheza cheza okorwe ugecheza na box yaku nogekorwe nokorwe ugikira angiri yaku muvuko kana wana makiria ni sawa sawa na kwera de star 770 ash ikira oke okay. Tigana na cheza vieta tigana na cheza spot divare va cheza a box ba uva cheza box ndivo vena mbia na avaunevo ukorwa ugitwaro kana wakinyava cheza box ni namba 3 ikira namba 3 ukina toma watoro vale box ya mbere ya kairi ya kathato ya kana basi yanguka na moja na ngakuish ukorwe ulio mwe wa marame ukorwa magekira siringi ngiri wale tiri ya kuya cheza cheza na ndogoni wakule star 770 ash okay vye namba idhato vacheza box ikira namba idhato vivu van box ya mbere ya kaili ya kathato ya kana salia box yaku ikira mpesa pini yaku okay na dhiri ya mwesibi nesa wasawa wa dhiri ya mwesibi vau venge unge na kurutangirio yaku kana wasinda ngiri nyenge uturazo kwa vare va star 770 ash ruoke na dhie namba idhano kana option 5 wadhi vale namba idhano vone vove na option ya withdraw rutambi ya shiaku na maondo makena koro mari amega amega hapo vipi hapo sawa.

Twambe tũrũngamie Grace nĩ ona thaitha tũĩvĩthũkĩtie ndagĩka 22 na ngwĩrire kũrĩ andũ megũkorwo makĩrũga mbere ya gatarama mũthikĩrie ta makaa anĩrarorie thimũ yakwa ngona nĩ akwĩrĩte kwambĩria 2:30 kũthiĩ 3:15 na ndagĩka 15 andũ 50 nĩ makora mena ciringi 2,000 na ithiere tene muko serious ithiere tene mũthikĩrĩria ndige kovenia cirienda kitambo. Rĩu twambĩrĩrio ũndũ ĩngĩ nĩ ona thaitha tũĩvĩthũkĩtie ndagĩka 22 tiga ngũve kuma thaino na nginya 43 icio ndagĩka 30 mũthikĩrĩria wa rĩngĩ twĩte kevo no mũthĩ ndigire na kwĩra akorwo thikĩrĩrie nĩ ndiga 200 ciakorwo inawe mũthikĩrĩria na ndegũtara iria itarĩ 1,000 nĩ atara marĩa andũ marĩa mekwaga hawadent gatagatĩ ka ithaa rĩrĩ tũ narĩo nginya 3:43 mũthikĩrĩria ĩtĩkĩra tũrike voa rĩngĩ ava nĩ 2,000 na nĩ rakwĩra nĩ guaranteed ava vacheza cheza tũthi varĩa vasta 7-7-0 ĩkĩra oke ũratora varĩ cheza vieta cheza sport cheza box thiĩ ĩmwe kwa ĩmwe varĩa vacheza a box ũkĩnekĩra namba 3 ũkĩna tũma na watũma ũratwarwa vandũ rerosa box ĩmwe varĩ box ĩmwe 2,3,4 na varĩ box ino 2 nĩ cina mbia na ino ikuranie wa ũrĩa ũngĩka ndekĩra pini yaku ya thimũ kana nĩ ya mpesa ũkĩna korwa ũgĩtobora lakini kavindarĩ gaka na kwĩra gatagatĩ ka kavinda gaka nginya 4:43 ĩna ndagĩka 43 akenya 50 na marĩa mathikĩrĩrĩtie na marĩa megwĩka ũguo na auga nĩ makorwo mena ngiri ĩyo ĩmwe kavinda katwambĩrĩrie na vau nĩ ona njerũ ocire box namba 2 na ĩkorwo na ngiri ciake 5 ũciarĩ igũrũ rĩa ĩmwe marĩgu nake ocire box namba 4 ena ngiri ciake 8 na mothe nĩ marutu na wanjĩra ocire box namba 1 akorwo na ngiri ciake 12 ũcio tĩ mũrutu thank you Viva la Vasta 770 ikira oke Viva la Vacheza vieta tigana nayo Cheza sport tigana nayo Viva la Vacheza box Vono vave na merigo Na nirakwera Wano ekira namba idha toge toma Watu oro vandole roo sembox yemo 1,2,3,4 sembox yemo ya isyo Ikira pini yako Nukore ulio mwe Wa mudhikiri wakwa mirongwe tano Maria nirarekeredia 50k ngiri 50 gatagatĩ ka thaino na nĩ ona ndagĩka ithiĩte nginya 43 mũthikĩrĩria ndũgetĩkĩre gũtigwo vuva gaka nĩ kavinda ga kũrĩva vc gaka nĩ kavinda ga kũrĩva ikundi ngumbato na ndũgetĩkĩre atĩ gũkorwo ũkĩrũgamua

0: tuga soka tuga tonya mavunji ole
1: tekura dimwa ne mundu ra wevokete ngai munene ore wigeta mwevoko wake kwe ngai ne tondu wake ke kalieta mute ovandetwe ruterere ruamaji bwana asifiwe.